0: ana azoma kwa
1: eh
0: pia o yoro jonasi
1: hello
0: agedo wa ndi

0: I'm going to go to the house.
1: Yeah, I was a little bit of a

Sana za samfenya.

Marca Sandrinha. Natural, Sandrinha de bubega, coca e farra.

Selam.

ya ta mala ta mala ya.

Vamos, hijo.

Thank you.

Oh,

Minkan FM nos nanun ketintami.

I'm going to go to the hospital.

0: Mira, bisi bo pro sebe sera beka kiro beka suara ki bo sa ura ma bira ge ge akpa su pe su ga behem bolun sangiro tawu sa o mama beka uro
1: haga ko kar haga bolun ni haga suwa go son son so mi na behem ba be tora be ba yenu neni yenu kanone ta be tora beka ko kar
0: yawa ala samra je mi sisi ka daobio be ba wa ikisi ba mbira ga Joseph daobio bira ge ga sa ba hegi busuga be ba na pa suka wisi na ge kruso sanda wisi me bio gani si me bio gani kurando
2: gira kurando
0: ala fe
2: na pe ka yin wure tobra
0: yawa
2: be ba ma hun so ale gi ba ga wa kege ba ho puro busara bani
0: ma kege gi ba
2: awo me awa so fe ba daminu ba hun so ale gi to mi ba ra hun bigi kami tonu asogura ba pe bunu so me kama beba ha de beba entiatiru mo abaga mo anyi no soge toka ni puro benga ba hun si hiami ingai mo ina me hun hun ina gere me hun ba hun ye puro mi ha komi

0: so adagi sanda troko gibo ka saroko bukuru yemi bawere kuru wa son yeru mi bawere wa ye
1: yawa ge ko ti so sago we na gi hambo te ya ton we anane sa mo ga we na mo sine ka ma pe a we ge birwa an we ge birwa be mi so sago we sene gi hambo te mo ga we na mo sine ka ma pe an we ge birwa me a we ge birwa un ya hande yan ki a we pro son yoko kurange mason to miso asako sako wesiana so ana mari ana kutu isa mindi
2: to na zama tobra aso ada ke yoko kuru boss ya mu
1: yo
2: ne war ho ya o yen kiru sete no ko no ki pa len ne war un kuru pa nga no yesu
1: o ga ye ke biro wa
2: ga ga wa kuru na ne
1: anye golf me ha yawa sawon gianwa eh se me franco
0: oh gera ah gema bagora pro gera
1: oh
0: gama kai yangati ko
1: yawa eh se me biaga ne
3: gera
1: ora won biraga
3: na sera gera nanu nane sa man nane sa
1: oh
3: unun ga beroa gamba
1: ambero ma
3: nambero
1: We are not a song, my own way, nine more sine, Uncle Harry,
3: Namberum,
1: when gang a birua, young guy, Biratia,
3: Yambo.
1: Yaw. Now, this is what we have many bars from Agiro.
3: So, Nasira, they badoma sagiri, young warunen and ga, mea ba be gua give over girovane, young warunen and ga, yawrutaga be woody,
1: mea.
3: Ah, I'm a nine son, nine son.
1: Oh. Inai mo hene
3: sa nai mo sine won mia gege we you know wa haga ko ya yen so wo so yoko ga wo sa wa sa ga bi na mara he nyen wa wa he mbaga mo ni ago nu so yelu ne me de mi hanare mo sine ko nu so me wane ka haga ka me honga ka ho na nu ngati suwa ati su au One kuroa naga wi ganwa nanu nane sa na won gon nane sa nan de gusuro na ma mareka na he won gon kulo nye no wonu eso undonga eton hi swaga nu ara
1: oh
3: wa haya wi na ami mo hun yoko kulo wi ya nun dede hi ya nun dede mo angra ke wi ago de anti
1: wi ago de
3: inare mo sine won yi ka de ha won wa haya kulo asiruku oye nye yen yero wa ha ya
1: ka yo asiye kuro so
3: ko mi so ye kuro go hi so ha do na mo si ne mo e ka gire me agun gire wa mbo kiri me
1: we wa po ro en ja
3: we go we are wa ma nu so unu ga bere wa me bai ba mo ba ga kuro gire to mo yi a bank pen bu kuro gire ya ho go so wa me eh be bank pen we gire be ba ne ko gire ya o bi be ba ne na gire mo be yi wa bank gire mo ya ho go so wa me Bebogo gere banda mi kira ne ya burambo me.
1: Oh.
3: Ngwe ni agire
1: ya. Na mo hene ngwe ni ya wen.
3: Baba te ne na ne baba ne na ne.
1: Ne ar gambirwa.
3: Baba ne na ne. Wa to wa he ya no san. Asiri ya no san. Nyiro no ye kpuru kwa me. Eh ye nyiro mi ama ya we nwe ai nu a. Ba we ye maya amembiru bande mo na enu o mini. Ama na bemba ngire wa.
1: Oh.
3: Na ki nu so kana nu so aya ntia.
1: Maiga na mo hene yekpro
3: ngwe ne yekpro inabe mbatu mayaru
1: ante yen yega no ha won awison yakan akwa awison
3: yakpo
1: yawa so ara maria
2: na
1: ane baga kpro gire
2: baga kpro gire
1: so
2: won aru ho ye ba ni nani wanye won ka wi won asine mi nani ya nani ya wa bate won kuro ka wi won adiro ye nane mohine awi nane kwa onu nane kwa yaga dia bengai sui na mawi suafa ama un gai kuro ye ahane kuro ye un ye kuro konu so ye ma kuro wi ye so ahane nduro gan gai kuro ba gere anna gai kuro gere ton raka nu wahire wa mana gai kuro gere ma gai kuro ko ye won nundi gai ha de sobunu kade ma tonu nyuami aye germo kade ma gakwa e dabi raba isoi uko wahirawa to mara gaikpo gere tusina aga wewa yen biru ga

0: wawa agai gere anga yi yanha wenta humi gwa tahame basu swate gwo wirato so himo yaga derami behaye lun tombu bakura baba nun tinkemo ba da kote ubulewa ungan so angi anpa wiara ka meri mi amera ye yara ka si meri to anga wi mera ya dema gaga ga kerewa ke ipuro bakura egere ba bora nu insa be iru pa una iko na won yin ro pa idi won gbe ro pa amase opo ma ni to hoturi ni yin ro pa I ma da be ku pa inu ma do ke wi ku ro gbe ro pa idi make a wan di na pa idi gbo ga we ni wa go unga mo me bakura na si ayin de me gusun o yi me giho ko ipin wa si apa ga gu na go be kara na yara ngaru ga yi ga ha won ta hun ye bankanun ye unkanun lo ko boye ko de ma yera
1: Maria, why are we ahead now? How are we now more a pama? We gone below a man. Now you go down, who's up?
0: Mowing ye got away, mowing ya, mowing get away, got qua batayara. Can take a one way through Gumifa. To yeme, yeme got qua. I don't want get
1: out. Oh,
0: to one more cross where Maca cry, my bank to gada got qua, mother ye get qua, ye game, be remembered that me or mother tau get qua. Why nane we don't pull up at me? Yeah, but nane we take brother ya ya draw Ukraine me at your go say look at na.
1: Oh.
0: Yo te ye mo nyin sing ga home ya crane amana papa. Yoni. Gro gro go a man ye ni wone. Tote se te ga kwara tote ane winde gakpa.
1: Mm-hmm.
0: Ye yo me huntara opa.
1: Oh.
0: Yo ne yo kwara dry beke yora mbike woman yanga sara. Yo kwa drawi kana yo na e wiki pa drawi mo won o mo
1: o drawi hun de wa
0: o ya tote ya drawi ne na ye mo do bi wuro ka ha ye ni ya man sai ni ya man sa no do ku se teta ma ya drawi ne ba mi yo ne ma ku ma ye won e ko ye koro ya drawi ne na he mo me o he ten suru e me yo e ten suru e po ya drawi ne to gi wana nu wa to u na wi so wa me se ra mi e tote ha sin a ki ho so me ho godi o na kuro wi kuro wa si ga we ni aga bere apa ka to hun kuro wa mera
1: o wi na mo hine
0: sasa
1: yo sir franco
2: o gera to kom bigia bo yiro ko gina gera
1: wa la he bigia
2: eh kuro ta ki dunia bigia wa
1: to yo
2: so ka we ni aka ton kuro so yira gina gbiga gera mandia ba ne zamba wara zamba mara
0: Tine home.
1: Nen yewe.
2: Ba ne zamba, nanen dia zamba ya duma.
0: Mena?
2: Ano mo, ye mbiru gera, ne mbigi ya u yuru seya. Tono sari, wi, awi ngoro nye, wiyaki wiyaki nye gera. Wiyaki wiyaki nye, ama winunki ya wiyaki nye gera. Ye sona agura tono, poro son.
1: Mena akiane wanga we abuhiga na mohine me an wingo ye anyo nunki
2: ama wuna nye me a wiki wi an pe anye me onunki ye nsona gera agora poro gere de me maria gero npe ton te gai ko rada iko gai ton te ara tubuma ogema me ton te a ton te gai genu ndema ton te akama winkiru mbunu wa nweho memune ye nsona gera bagora poro gere An poro gero gera, ya hari de, awen ti doro mi. Awen ti doro mi gera. Awen so ati doge wa mi mwiro, ati so ra doge wa mi gera.
1: Baba hene nane ra Franco.
2: Gema.
1: Nane mo hene, waga ton. Baba hene nane de?
2: Ano mo, gera. Nago tenk mi, nane sama, nane mi gera. Muno kahaga man san, ka man gen seguru yera, konga nun ye nawa. Un yen son gai poro yi man de ma, konga nun nawa gera. Bane Franco gera agone enwe amandane sa ama anwen palu mbalaro mo ka pin aga te ngai mama iko gera ano mo
1: me so me manara ya komi ya me ha ne pega ya ga pro mo na
2: ai rute ho sa gia na me dede rum ho sa nyene me sa ko ko ye ngi ko gera adama mi ye mba no ta ga mbuga ta onwa mo ye ho na no na ha gera mi ho ye ta ga mbuga ta ogonga no ndema Nanga nungbre nungiwe na maka wahungiwe wa migira. anoma mm. ya go nyegera mm-hmm. agu yegere anyegere mo mensuni na mo aye bi hinyegera ma bi higun ye ye ya guno wiru ya
1: me
2: hinye ma bi higun ye ye ya guno wiru menangera sa hasi wa hawal ho de ma ba mo asiri ma hanu mo guno wiru gera ate aga e
1: baba he na re no mo
2: o ma na re no mo so na re ayo so ko won mi go iru ka onda me ama na ngur na re ya go ga ma na won mi ne gera na gun iru ka han sa o ki ama ne na re ya man demo ye so
1: o
2: na nu na re ha nu so ba go nda nga gun wi te ko me gera
3: mama
1: ya fa mo na ga do o ma re ga re a to me ba ki won ka mo ba ki won ka mo si
4: de ma ya nga gi mo ma
1: a ga do da
4: a ga do
1: da
4: no go tori mindi ukuru ogo nga gi
1: a do da a do da so ga ga wa ga mo wa ga mo
2: ya
1: yi na si ya ba ga re ga mo i ni si ya ba ga re ga mo
2: a ye wi an ge o
1: ya ga re ga mo
3: ma ya gi ge re
4: na si era
1: a do da si ya ba ga
4: wa no wa ogo tori ha de ten krobo mi gani dure ya gibo bu hun gafara ko gina an sa tonro wa wi gani awen kuro nani ha me na wen ge bogo tia wa wi gani awen kuro nani ha me na wen ge bogo tia
1: do
4: domi ton kuro ngono ga tonro ngono ya tia mi ni ba hun taga ko be han ngono ya tia
1: do
4: ku ye mu ya mi gani
1: do
4: insa boro no ba ne nani wato we got a city to yari a city kuru we have a nane gi ama we nane sa yega nu sa uye nye ya nsa beba koma ti amo biaba kwibu sini beba koma ti amo biaba kwibu sina igun koma ti amo inkpe sina wato magege nu ndima mo ye nye unye meko ga nu eson hina wa ye beha kuru nyara ya nti aya beha kuru nyara ya nwuna ni go nwa meko ga nu nge turuwa ko gina wen lage su si o bo hinu gega to yara an pe an babia go ma wa o no nu gega so fo ka mo ru si ya in wa si ne inare mo si ne o yen wi nu gega ha so ya nu ta re mo ka yin ka hoko o sa wa ni na nu ekuro na nu ekuro kwa me ya ba kin mo ma zamba ga ko ya e nu ma mari a me mbiru ya ne na e nu o mi ni ama na bi mba nu so
2: ama zamba ya nkore o
4: mi a din gega ni me ana Zambayo kwa ya kwa ya kwa me ya ma hi kwa ya kwa me lone wane me haga wane ne nega mwen hanae mohe nega mwen asiri ga se ha birine yene ana ama amankuwa
1: mara ya so me ho ya
4: ndi mburi
1: ya na ha esen ya da se kron we ne ya wi so
4: ka wi so me na ne
1: ho we ne
4: ga biro
1: we ne anga yi
4: yesu na go wa inagantura anga wi gega dawa wa ha de unu wa yelo ansa de unu ngwa mo ndo mi na egutura ha
1: bi la no yeso na ese ro nko
4: ana ese yo so amo yo ko
1: yeso e gan bere wa
4: wi kan ga bere wa yeso na ne tombu ye wa bebogo
1: se be ga ne o a siri ga mo ye gogun we ne onye ba wi ana ha mi gun ya mu so mo
4: na no ne ya ye ga wa wa ro so na ne na ye sigi ama ka ka wa ye wa tombi ngwa ro agun ne sei me ya ne ton sei toro adun no ma fa agun e ton se edun miama wa ro so me ku ka hoko me tombo yi o abugo asiri be tombo yi abugo ito yara ma yin na gire ma ne won ti gutura ha mama
1: ma yin na ti aye anti aye
4: mama ma yin na gire gutura ha
1: ano ye ye we franco ra giro franco ne antonte ye so ade ye ho so ade ni ho yin wa ye so ade nge ga wa ni da an pe ga ye so ade na ha ma ga so ade nge da ye o nye me de
4: ye ne ya my wa ra di mo ma wa ra di mo me wa ya te ma yero hi nu na ni ha ma ma wi na ni sa ya we de ga I ga be ru na
1: o ye kro we ni
4: so we ne ya si mo de de
1: ha go we ti ni a wa we so go
4: we ti so go we ti
1: to mi
4: ka ba wa mi ba ye lo ndi buguro ga ba wa ba go dobun ga ko ma woni e wa ba te o bara mi wa to me mi ni ndi aya ya wa de o iso wa re fo na gia ba te wa re sa mi ni ngwa mi gia ndi amanda nu kan ma ade o mo adura mama haye lo ndi ya wa
1: o me
4: to mi na ye awa bi go mi sai sin de mi wa na ko wo sai sin de mi wa o do o sin de wa ho ga do to ga uto ya ai sin wa o mu mo pa sa mi o yo wa ya go e tuba
1: wo mi
4: Angira wahala mo nenti na ye me ama angira wahala mo me ba huye so aka ho me
2: ama wahala mo me wi
4: o ma ye me na me ga ese
2: ho ma do no ga wa pa yi ma
4: ama wi so me na ga to no wa de de ho me ho wa ru me ya we ne han kan bi ra me me kan bi ra ho asi zamba ya wa me
5: ano
4: ha ya
2: o ma ra bi ra me ho
4: zamba me o ki onu zamba ku wa me zamba
2: ma ma mo jo zamba ko we na ye
4: ko so zamba ki no ko
2: o ma we ne on ga ye ye so na ki so do win wa ha yo ten wa ye so ho ma ga win ti ye
4: de de mi me ka i ma na ne mo sin him ai na ne mo sin ye so a be na be be na ne mo sin him ya ne wa ni ka ha na gun wi ka ha mo me ho ya ko me ho ya ko
2: se be ga re ton ba he na ko ni ami bu ga pe ma ma
4: benwaru ya
2: banna ha hene
4: ye lunde ya ga ko ya toro ne ye wanre go bana ma mo ya ga ko ha ye lunde be on ti ye ko ya na boya na paru ton kira paru ton kira ta pa me ye lu toro ne ne ha wanre go ugagu wan ho banu go ma ko ne ti he nda me mi ko nda me ba go ma ko ne wan ho domi ne ga wi ha si ba ga mo ha na mo hene wi ya
2: ye ko ye ha wa mi na ne ra nya
4: mama
2: ye wuni mo wuni ye
4: wuni ye Did he hold me
2: and wait?
4: I'm a man, dear, going to be God Birene. Eat nine more hiname. He kills a maquan ame. Go kill go and dang over. Young at Tia Biroa. Go and kill go and yaw. We eat nine more hinami. You are making my wind down. Oh, where I tell a city in the Yabahunka, Bahunkin, you saw him. Man, when he began domo, let me mama say here. Hanguma, how about I want a city in the Nanga Yam, my car. Baga nisho hila Ima na ae mohi na mi Yeba na ae Mwa anu aya Ade mbari ya gai giri Ya wadon yi yi woyo
2: Ya
3: wadon yi yi woyo Ya
4: wadon yi yi woyo
2: Ya wadon yi yi woyo Ya wadon yi yi woyo Ya wadon yi yi Ba won ga ton yin wa sine an wi nare hangi mo yeso
3: yin wa sine ai wi nare ha

tina yera tomu la ba ife gye ke yeso na e jaja

I don't want to.

Rapaz!

I want to get back to you. I want to get back to you.
I'm gonna go.

0: FM non sina yera to mula ba ife gye ke yeso na e ngarika
1: FM non sina da ba banko ba so gbagidi zoe
2: Ma bi si o sabe so pe se amo be ka kiru be ka ba so adage o yo ka da ba ni samo su tempo si ya ko ya ka ikiri ba no ko son ni yem kuna wo ba mbaron te humo a bitri gugu ba ba wa mi gun be nka ba wa mi ba san gugu be ba ti so mi o ba a bit de touche ba na a bit de touche son ru so ro wi ki an da ki son yo ka e Ama mera semere mbira gia ba mako kai kwa be ba te okona ba mabaka tombo iru no bu toke mte ma kokora ba gwena mi me hombogo kokote kuwa mi ho no sina sera be wai to yada yaga dira ba be koro gba bi ayenta baro ma wami Chad ntengero ngba koko mani Egypt ntengibu ba damigun pa higeni ba monso aso yenda baro ma wami sugo be no si In what ba ni samoni ngana samwe me susi mapaso aso ni so daki
3: FM Northland
2: Sabe mba e kuro son kwe se amon beka kiro beka maswa da ki wukishon yo ka e ni suka besa nda ba nutro e da hikara o nge ya suko ko. Domi ngano son buka balon teho be gu gu be menbe ba mo abiti ba mi kum bangu da bi ngwe ne ban hade be tombo ine. To mi sho mi be mba e kuro nan win son ru mwa. To go na mwa mi ba wimo abiti de tusu. To ban nan abiti de tusu win son ru dede. Ya so aso a wi Emmanuel kapo shishi kaso kwa. Wi wahabu kora me. We are o kakara so wa wo so so me so yenge sa
4: ba wa mi hu bu gu gu wa so so so mi ko mi ma so mi do mi wi to na un pe o de to ye na iro ka ba benga ba wa so go ka un be mbe mbe no ni to bi wa go ga ba mbe ndra po ni ne ni mi bi ku ni ba yo ko ba nduke de ki bi ni so ma ni ne ni mi a ge gro so so wa lo ni wa wi mi wa so so o de bi mi wa go ka mi ba lo ya yara be wo ge ah ba lo ya yara na wa ba lo e mo wa bra ge bo ba lo e ko ma ko ko ka no ma ba ko ma yi wa busu ba sumo 750 mi be ko agiri nkone na yera we ko gede bi kone na yera ma ba ko ba no so be go kwai we ko win abitri u sugu ne a ne ba ke bu jo ko si ami pa puna o jo ko hi sana gugu yo agoro ma mi wi da po ene ni mi wi ko ki o jo go nta kwa win ni sugu win sunu ki sugu ne ana won win jo ka da kwa a wi do muru won we a wi so anu so anu won don we mi jo mo win ti win tro ko ma wi won do mi wi a wa tukutuku mi wi a wa ma be ko ra Wenu tuni unko yupo wa yesura ya kukura foot mi foot ya kuwa mi gano kura bosho a wiku bawa wungu aku a ya kuwa mo aku mwenye huu bawa kusema sano penalty ba mbira gya dite ba penalty iba yeshumo tabiru ba penalty ure awa guku yuo guro drapo ni ni mudu kawanya ba dahe dremi ba mo surface de reparation mi dremi yen bako kaswara ba unyomi ba drapo ni ni nundo agya ba nika niare ba balo gabo ba guardian wili lakari mo dite ba balo yesho ba balo yesho balo gabo ba guardian mukura ba anga balo mabo balo yesho mi yen madua ya kuwa marundi yam domia kana hu iru kukura na tia woni akukura ewona kana hu iru kukura don wi guku drapo gibi woni yo kwa hu yako drapo so a banu yako due o guku yi ba ko ma ko nyo guru mi mindi pa operasi wa pa mi sunungi ngu penati ye wa bu sunungi suku a penati ya mam guku sunungi ngu ye wa me zama kuro ye wa ma wi ngu ni ye wa o yi so mi ko ka mo ka penati ye wure pa ka danu ye
3: FM Northland
2: Sogo ma daga ikpindun geko domi soge babadoge yesa abe son yanu hun kamase bentin dabi no yuwa yususi me gahongo mwon mwon nora yiro ka nyenda nobu ka yiro amera mesun yesine asapwa yiro kaka apuna akmi badaya yesa abe soge be bugo gina ko mesun bemba ikpuro bengi yiro kukunka wwa yembiro so mane mesun bugo maka miba benkariba mwon mwon mikun mi yanga ma yibu soma koko mikun yanga sa o so ke bankari aga ke yemba yama wami yembiro so ade mesumboko na ma be soge be ban na ma be no iban baroni pa yanga sa nyano no yiba e boko pe ban na ka be nori ma bane boko e pro mena bo no ne rasu yo mi kun menende ka gahogu ama mera mi sa andaga e kunu ngemo sogo ma kura mi kun wa ken komine sho ya a suami a be ba de okuna ba ba ko kare kwa ma ba ka tombo waba nobu doge mesun ya se ko sinani drogo awon amigun a beba.

0: kebi bagarasa daminu bendabino bagarasa ewo debi sansua kebi pibu ngarasa ba sokon sepe betomu wira kuruka nobu beba eda de problem ai wawa 100% aba kwame yembiru so anwura garasa ba sokon bebe se mbiragia basan beton wira kuruka noba tia beba garasa eda ama wira kuruka noba tia so tonu wira kuruka tia beba ewa ansua unogu ngone ka okwa tia ka soniru beba ewa migun ama wura garasa ba sokon back mbiragia beba eda basan beton tinaga noba ita ton tinaga noba ita so tonturo dege dege will be a mena ton tinaga noba iru beba garasa ewa migun anye unogu so mo yayera mi unogu ngone ka okwa no ka iru ka soniru mena umma mubu goson mabenke dite tasanwa goni bangoni bama soro kwere bo wabu ka bambi umwa buse bibe mwa buhene boko ke teko bala be grasa ko siwa gison ke ben grasa e boko dabu yeko wa batro suru numa nse son yiro ya boko bibe nyero sinire benke diru mi ke o dite tasokmo complexe scolaire catholique maria de laido ngangbaga minikun ke dite ta fure yara wa bema mara iga bambi unisi udami bebe kinbe kanka so wa bakanka hukwimo ita de okantia noba ne nobu noba iru ita noba ne noba tia tia ongume kam tia ine tia ita noba iru kam noba iru nobu noba iru bimo ba kroko kai ko gisoge ba wa ka wimbi damigun ba o keri tembaru gadi
1: ne no ma wa ne mbira gege ani akon ka beda mi kun wiwi san radio no sina so ade go bun pesidan buari mbira gya wi ape ma mi kun po ka bai pronounce ama beba kin bebu be no hina so ade go bun yigberu tonru me beba kin betu tedi si ahira beba kin bu ton baga tedi mi ko ba no bai nenti mama mera mi kun buari agwasi banwo no yiro me mi kun beba kin bebu ton tedi yesuna beba kana mo bebe na radio no sina nkiru iki umokpuro bebe wan radio no sina so ade go bu yigbete so ka bebe wan akpuro to biba be mbai kpuro kana mu mi ina sanu sanu iwa ibe tonte di to mesun boko maga tonte di mo ya radio no sina mi ndi so go mbai so mo si abulu ko ba nbai nendi yeso be mbai kpuro bu ai ka engege ga bebe radio no sina kiru umokpuro to ka bebe wan so ade go bu yigbere ho ka bebe iwan so ade go bu yigbere ninu ti akpuro ho to biba be kana mu mi ina sanu sanu pe wa Ika be tonte dia we woroko ni yaya we wi sa be ipete mpe dan we atrete no madoke we amane su be me no si aya minigun me we gbenpreke me we ape ma mini poka no si ama yesa gwe dodo ka ngwe ne bai pro onwe utem banan so aso mi gun mi be ba go tombo be ba tombo si asa suru nson itandi he ka ma suru nson enda etia gira bogo sisi mi bunyan so duri ye ha bai pro mba pa bu wa bu emua yesun ben bai kpuro no hiamo tombe bana ha ya ha tem banange wu banange komini wuso ada bu ngere nwe niwa iko kai ko pa be senaka no ba yiro same ye ben ba ni pe wa iko mehun gbengbrege tem go ka wuso ada wi ma siera ka ye tu ba ye wi gerwa wi gbengbrege mem titi wi la fi amusa wi atrete no madoke wi ama na su be me no sia Mene gun me be beba wora rum balon dian lig de vacance so agbi ye. Be ba pe ma mene gun buka no se ma lig de vacance en so aso gbengbrega mene beba balon bura mo si abogo teho. Amera mi gun yes be me gbengbrega mi giu ka ma he ni gi guru giu be abogo nyina mi. Yesu na beba pe ma mene ni gi ga enge gega gbengbrega ga enge gega be be na be balon bura ka proto gogo na de buwe balon etu hi aya. Du yero be da wera. Buka ne ko ba en nesia. Ba balon etoru o mi gun gbengbrege nwunu gun tere mi ni gun me ba ma be go kan o ga bi popo du tere so mi ga won popo yi ba ma te gun o ma aye mi anye ma da yen du yira ga ko he o me na ibe na balon kon wu te kini pa ebe te mbiru nyora We as ya gambari soda and kane suru maba, we akwe ma mini gun poka no se ma witi we wing yano do do gadora mo ye kanu bai kuro wa do be suge gyu kanyen yro kuro. Yesuna wina dore mtia tiaga wina ma dore buhugu. Una wite sugidi sagi mwami kum kiro wira guru gye. We dora mo foto nyenda ti aga bonu ansugi kiro kin da munega wagura. Timati konko mbagani yen katon e foto no bai nega bonu a wika dora mo. Ama enti akin fotoka da una tira makani ka tome spaghetti foto no ba ti aga da wata wa ama en ti akin da wata ga no wa une wi ma peso sagi mo mi gun foto yen da ti aga da wuna wata am peso kilo kin da wune ga wogura une kafe carton wa mi gun foto ogru ga bonu an kafe kon kon ti akin da wune ga wogura mo kilo wera agru gi an sagi wa mi gun wi eduro mo foto ga no ga yiru ama mo kilo ti akin da wata ga wogura me hu ama mo kilo itama edo foto ti a mi dege dege une bo wi da wa mi gun foto e nega da wata am bo kilo ki da wera tan su gri gi meme mem bo ar woga yiru gi e wi ma e mo mo mi to ye ngwa do do ga ye mi foto ga da mu ne wore mpa mi da bu ki wa mi foto no ba ti ara da mu na wata wore mbulu wa mi ye nsage e foto en da ti aga bon ama wore mbulu ti akin da wero ga nu wa me ho ama wi be gunditi ye da no ngongo mo mi foto ye da no wa wi ga e dura mo angun diti tiaki foto tia mehwa wiwi nya kporo dora momi kun bebe ma ha ibe tone mega wi nya no kia igu be de wewe no ko in kankra hosumi ye kporo go ko ade meki itare o kanga tia ine kam ine no no ba ita no ba yiro ine no ba yiro ngumene kanga tia no ba tia kam yiro no ba yiro ita no ba yiro no ba ne no ba yiro wi be mba ekporo mara me aga de ha ekporo a kya soge ko ama kya do anga nyen ne ya anna wi mi ambe won ba bia mo wi suno abula isa pe darun yo marunti suno le ke agbengbere ga mi ka suno bi o mama sa agbengbere ga mi ndi kama he bu ko wo ga isa pe darun yo marunti bia ba beto mo basi e mo ba be kiru wa same so be mbi fuse na me windro fadel ga be wi su amo mi kun de ma ba kro su o mi kun pe da ndi ba ga sian sere ka yo be be ni ko ti do ga bi prenti kro mo ro bi ba so ma do do ga ko kro yo ga ni be basi ara ba ne pe darun yo marun ba ga ga bu non ton dro ton kro bi basi ya gengem suno gon giran gira monso agu gyo sen do nero gyo ga kare gyo he gando waru mpe ga uwe beba si ya genke son nero son waru gira gu waru monya wogu kadae sina no he to hiro pa si ya genke meho ae guru baru mbaga gabo banko bure kwe daru wabe yi wami kuro ni mpo eru ngiran gira mino bembae kuro be mwia gu son kore suno ablai wiba sogo monsen sa misa kwe daru yomaru ndi suno azizu bengbrega minigu kama he esiru gega mesa kwe daru sina do nero ndi kama he minigu sono eme muna tu sabu nge hundi bia babeto emo basi ya onwe ya bane ye wi fuse na me wi ndro fadel uga wi hige boko mwomi babe kinu wa bebe na ini koti doga ibiru perenti idomor kwa bega bebi mewe bega kilu bega sowe ya bane yunu saka wembigo sono kwa mwabu ya basi ya genge azumi maane tadoro kwa bogi ya ba mabe numbure alidu detega wembigo sono kwa bubu ya basi ya genge abulai sensa mili mbora obe kuro bibasi ya ma saagwe mkwereka ndi bada kwe daro mi hige yensu ba mabe bebure mewa ma be wi ablai sensa milun gurun tombe kpro pe da mi basi ya genge bi osan bulun ma ni ka wi gurun tombe kpro gbe ga mi ba ma be be bure ma do mekanisien me leki andro mi ba ma be bure ka wi gurun tombe kpro wi leki ya ka wi gurun tombe kpro gbe gbere ga mi basi ya genge gbe gbere ga mi ni gun satu gan wura ro nyen on giran gira ba ngo bure lu de lu gotro ma ni basi ya genge kandi ndon wari gya kama he mi ni gun ye ha pe da ndais na no bo heten giran gira ba ga ga bu be wakirwa imoro ga wi ngi kpro ba ra de gida mani kama win kro kro me pe daru ga o me yonguro paro basi ya genge fatima ni wa ho gandon kro ame basi ya bara de o kama he tonton ka he me ka win kro kro pe daru gando woro mi mi no be mba e kro be mu ya gusun kore se te me ba ga be mbi fuse na wi me win draw for del we here me wi hige bogwa pe daru di ma ba ga sian sere kale o mi yeso aso a wi suno ablai ba sugmo sen sa me pe daru yo maru ndi mina ablai kro wi pe daru yo maru mindi kabana ame delege latifu nkuro bo nge hontene no kama hezi na busere kale baka beto emo basi ya mo bana bebe ni ko tudu ka bi print yi domo ko ka kro mro ba soma do do ga kwa kro basi ya genge bana ile suda me kama ya prati be kro gbengbe ga ngere ba ga be kiru be ka nebu ala ile ti ka win kro kro gbengbe ga mi ba ma be be bure ko ho ya me ho ma be yinsa mi ni ku me we sina moko gime bwenge huwa basi ya genge kama he minigun alaye jami umeba mabe nubure bwe wolo alaye jami ukawinsi hukuro bwe wolo mbasi ya genge mehuwa mawe gami andaisi na numbaga gabu basi ya genge kama he minigun peda andaisi na numbu hekuro ba mawe tebure mehuwa mawe gami andaisi na numbu hetekuro bega bekinu kuro muro bekuro kwa edaro nyomaro bega besow aliti ngeno nton kuro bekuro bwenge honkilo kwa gaba mawe bebure mehuwa mawe wifuse na me winti wa bekuro kwa edaro bega be domaro me muna mane imorun kroga imbigo son po ngina gya bega be be meroro me ha e buru ngoi alasa me menise ba ma be mbure ka ngun tom pro pe daro mi kun kama he mene ye sa pe daro numan son ko be me nyin ni be ton dro ka ton kro pro ban be be buru ya bega kinu de man pe da gi ka ngun tom pro bega be kinu kama he wuru pe daro me ka ngun pro pe daro ba be siara gu ho be de inga be me wa hine gun ru ko si ngwe ne su be no si ama wiwi sa radio no si na so adego bun gi gbarun pisi dan buari mbere agia une si a be ba kinu be no hina so adego bun gi gbarun ton di burun ko anu ba nendi ya be bu ko ton te ju tore mi kun ya buari awasi ban wo no yoro yen so buai ga yen ge ge ga be be radio no si na kiru mo pro to na su be nyin na mi kun ya burun ko anu ba ndi beba yitoru wo mi kun he mam yesa bebe won aso adego bun yigbenu ninu ti e hopro ka buai gi pro bande go nyine idena me ho ama banga ton te di mo mi kun radio no sina mi ndi to sugo mbe no si amo me yasimo mena si abulu ko ban ben ndi yira bebo ko ton te di beba ma ben bai pro kana mo ame na sige sige pe wa radio no sina kinu son he we ha ben yigbe tempe hidam we woro ko ni yaya we are threatening no madoke we ama na su be me no si aya ye ha ko girigi mbuheru ha mwara rundi bagiri ngoi mbuhe nwararo ka boy sabi mbuheru mesa mwara rundi ka sawe si mbuheru mwararo be aba pe ma mi ni gun pabu ka no si ama we gradi ma ware me we obe seru ko en babe win wo toruwa be win wo toruwa me gya azuma bagaya bugo ma be do be wo wirugu atrata surun so ga no buga yiru menna bugo atene surun so ga no ga tia yira bugo be sangiru komikun be kpro prate ko ga be no be ma san bugo bi go ya jonguro nwarare nwararo prate ka ga be no kiraboru jonguro ma ni kiraboru gya kama he mi ni kun me se yiru bugo me win te prate go ga no ya idrisu ba sa kuro ya gehuban taga o kama he mini gumme jonguro nanlugi prate ya ko gabe no ya nalom buhe ngira ngira ka toro mbuhe kuro nyina gya isifo mani bonpo prate ka gabe wo no kama he mini gumme gado kota mbuhe kuro me nwara da wo kama he mini gum ki arum buhe kuro nwara da mi prate ya ko gabe no ya kama he wo bun gaston buhe kuro nwara da mi gum kama he mini gumme yoro yen ha mi ne gun me yo bo mpete gyo pro me nwara ro pro te go ga be no kama he mi ne gun me ya bura alime nwara da mi gun kama he mi ne gun se gi me kene gwa pro te be pro ba ga be wo no he mo lela ma ni ga tan kuro gamio kama he mi ne gun me wa o me wi ma ka wa boro pro te ko ka be no wa o so ya boro kama he yesa mi ne gun me ki o be pro ye mi ba wa ba be ma be wi gradi ma wa me ba be win wo tro ha be gya azuma baga ndia bugo ma be do be wo wurugu me atrata surun so ga no buga yiru mena atene surun so ga no ga ti aye bugo be sangiru ko mi be pro pro te ko ga be no mbe ma sa bugo bi gwa ya ya he te ko gi gimbo he ha mwara rundi kama he bagri ngo imbo he mwara ro delege bo sa be imbo he mwara ro kama he sa we si imbo se mwara ro bo he ne anu no se amo ma be sa be gya ndi ba be wi gradi ma wa re ba be win wo tro wa ya mwara mi ko bugo ma be do be wo wurugu ku ame surun so ga no ga yiro atrata o mi e ma be nye atene surun so ga no ga tia yira ba ko be sangiro ko mi gun ya won ba ge me se yiro ngo mi ni gbengbregan ko ho prate ka ka be wo no kama he yoro ablaim bo he pro gbengbregan ko ho sabi so ame se so ama ni ka bi bo he pro gbengbregan ko ho mi prate awin ti go ka be wo no kama he sina dogi gbengbregan dero me sura go gande gbengbregan mi ni gun bete de oro gbengbregan suno prate awin ti ga be wo no kama he mi ni gun me suno agi nyina agia azia ama ni nya pe ngo mi ni se ore gia kama he ba ga do bo he pro ga mario ka si go suno bo he pro ga mario mi prate ba ka be wo no hia mu dodun kro ma ni suno surun kro me kero po go gia kama he ku bo he kuro me geho bantaka agbara baga agia kwa te kwe kabe uwa no ye nha minigu mekwa kwe rumbo heru ngira ngira kugabo kama he isi aka abu kugabo migu ka isi aka magidu me mason geho bantaka kwa te kwe kabe no mabe wi gradimo ware mbabe wi ngwa uturu waya sabe giyandi wanaro migu mboko mabe da bube wi ngwa sange kuwa mi atene surun soka nubka tia same sihiru atrata surun soka nubka hiru kwa obe uwa uruguru ya ye mbe mabe hame ton ko de ga hondia de gu ba be kara da ma ton dro de gu ba be mara ka no ba yiru sete kogirigi mbuheru saa mwararu ndi bagiri ngoi mbuheru mwararo kama hebwe sabi mbuheru me mwararo kama he sawe si mbuhe mwararo mi mbuhene anukwe mamene kumbuga turugu giu katonto negi unosia mawebe ngiwi gradi maware wiuseru kwa mimbe mabe hagi andi suru nson noba yiru gira babe wimwaro turu wa mwararo mi kunya bugo mabe dobe uwaro urugu atrata suru nson oga nobuka yiru bugo be wingonsa yiru kwa me atene suru nson oga nobuka tia gradi mage hobantaka akurate ya kaga be uwaro no yen ha bugo mbuhe kpuro ga banta ga kama he mi nigun tingi mbuhe kpuro nyina akurate abugo ga be woro no ya so ndro mbuhe kpuro ma ni siguro gi kama he mi nigun ba saru mbuhe kpuro gwa magaharo gi kama he mi nigun me ga ya me nyoga ka gi a me kpurate kwe ga be woro no ya kama he buko idrisu mbuhe kpuro buga gi ka sanin kuro mbuhe kpuro garo kpurate be kpuro gwe ga be woro no bagiri ko mbuhe kpuro ma ni ngiran ka inta he gi ka sinata hegi mbuhe kpuro giran ka inta hemi kun ya disu no gane boro mbuhe kpuro mane tahemi kama hemi ni kun me bane mbuhe kpuro buan shongura gya kana atawara mbuhe kpuro mane buan shongura mi kun ka ban so ka hakpire gya ka sai nkro me buga kamiro bisi sugumbe bate kpuro turugo bi uga tonto negyo bambe ma bebe wi gradi ma ware ngoro turu waya sabe gya asuma baga suru nson no ba yirundi bogo ma be do be woro wurugo ame atrata surun son oga no buga yiru mena surun son oga no gati atene sana yira bogo be go sangiruko tonko dogu ga honda dogu be be kara dama tondro dogu be be mara mi kun ka no ba yiru para ne no wa be ra ge ge yira ku yaru ni ami somo bon gino ka ne no wa do ha ne dogu ho hanga be han kuna sesi
2: gambarin busiru sana nugen diame mamman busiru kurukuru sana nuti amin diame yema yom busiru sa guajan saka da mam busiru kurukuru sa pele su odoni bu hene ku ha fe no sira mbuka mir su no sia bengi ba sokumo ba gaba soka do gaba soka dani gaba soka de gaba soka mo mamma seru te guru ba wi ngo woro toro duke ba wi ngo woro yiwa ba tro suru ha dua mi ngum jan ko suru wi so kwa no katia ajua bu shira mi ye bo wi ngo dua ko nando ba ba yiwa sa ha suru wi so kwa itandi wa yirma men nama jan ko suru wi so kwa no sabedi chora mbo wingo sangi ko nanu migo yan ko kwa no ka tia ajo bu miro torami ajo bu ga we hewa nu gi ajo mi tia gi gi mba he ajo bu ko mi suru so kwa no ye bo ko kwa no ye bo ko sangi ko yan ko kwa no ka tia bo wingo adua kwa nanu migo yo ka kwa fa no sabe ya sa ton ko dugu wonde dugu bebe kara ya sa ton dro dugu bebe mara kan no mayu be ba go woro ge no se okuru si se ko suru mbo se kuru kuru wa ma ga ha pa ja ba ga go woro ge no se amo musi mbo se kuru kuru boro gi a pa ja ba ga woro ge no se amo ba ge nay mbo se kuru kuru te bo ge ba ti pa ja ba ga go woro ge no siamo nwere mbuse kurukuru je banta ga je enti kwade baga goworo ino siamo ya to zumbu he kurukuru gwa je enti kwade baga goworo ino siamo boye wa mi gwa mi ku he wa embo ga no ba ti ai mbuse kurukuru boye je enti kwade baga no siamo ya me hiyo ti nge embo ga woro ino de te bu ya gi mbuse kurukuru da yi gi kwade baga goworo ino siamo ga di mbuse kurukuru da ni so ani gwa enti kwade baga goworo ino siamo ya sa ya e de mbuse kurukuru te wa ngura gi ya me bi yo wa ku mi ta ga ino siamo woro ko mbuse kurukuru gwa gi ya ka be no siamo gi Mwiyal matumbu hii kurukuru so hore gya Benti kwa te bagawe nosi ya mo Bala kura mbu hii kurukuru Bolo gya benti kwa te bagawe nosi ya mo Dete mwoni mbu hii kurukuru njina gya Kwa te wanti dete bagawe nosi ya mo Alayi odura mbu hii kurukuru Na numba nuwa nugia odura gyo me Kwa te wanti bagawe nosi ya mo Alayi buyagi mbu hii kurukuru Teme gya Kwa te wanti bagawe bwa enteme wa mio Kwa te wanti bagawe wawe nosi ya mo Yeha tayo mbu hii kurukuru Nya wo Kwa te wanti bagawe go wawe nosi ya mo Mebisi yo nuwa kurusi Mbibaga do toko winye Sedu Na nusi kita guru mba yungu wawe Troduge wo Baba ya sinti ngela mihi ya we mine Churisho ga tangi wa yeba dumma ya kwa churisho ga no sabedi sona me bo wingo sage ko nando churisho ga no ka tia ajo bo sona me mero ton bo wingo adua kwa nando yeba ka kwa fa no ya sa wonja dugu ton ko dugu be kara ado ton do dugu be mara kanu bayiro

0: Ubega temra bu ubega waru. Taro suno sinande mwala baron tora to. Mwaga temra mwaga kinu. Mwara sinande mguru ukwira. Kama mbili kwa sana wakuru baba ya tora baya kinu baya temra bu. Duendro kosi ya baron tora mwaga kinu mwaga temra bu. Bukari aga mwa asigi nturi wa lwa wanti baron tora mwaga temra mwaga waru. Bewa maasima asigi mindi kuru tonkuro tondro kuru baba mena ba tora baya kinu baya temra bu. Baba fwambungure ya baron tora mwaga kama mbili kwa sana wakuru baya kinu baya temra bu. Gata aga mwa fwambungure ya gosun ba marun to ramaga won biru go sa bokoro sabi nyamba ka rotumeyo parati amanti ga ga won fono courage tumeti ame wanti barun to ba kuro ba ga kinu ba ga temrawo yega ma sa wi terun susure suno winti ba wi torato ga kinu wi ga temrawo wi ga gobi wi ga woro dafia ko ga kore aga wa songa wanti barun to won ga temrawo ga kinu adisa genso banta ga barun to ramaga ga kinu ga temrawo ba ga woro yeso mini bakpo mini buka tumuto brito ton kuro ton dro go wi gun insi no amini go ku moroko baka tawgai buka kwe shabikpira mariama sa fombulendi shabikpira biba sa borendi shabikpira dere kukabo kawi shabikpira azaratu buka wasegara tombeba kwe mas nanusan buka tomotobri to kaibabe kuwa sae baka bengi shabikpira bunyondro baka wingongoro kwa kukabo ba waroge kuwa me kukabo gintiro alamisi yerdona wansuru noba itaye nso noba atia yaba waroge guruko kukabo katoliki nkanadiro ya baka kwe mas nanusan buka tomotobri yiga sa kukabo ntong kuro yen tondro yen baka ka yen bukuro ba mena ba toro beka kilo beka temana yega masa segaren ton kuro tondro be barsi makuro baka ka bukuro ba toro beka kilo beka temana bu bebana sa sinande nguru kuro ni kuro tondro ton kuro baka ka bukuro ba toro mariama aga wa sinande alafia ro wanti barun toro to sihidam bwara aga wa bukuro kama mbiru ko sina barun toro to waka kilo waka temana bu beka gi aga wa sinande ngwara wanti ba toro to kunun kuro sinande ngwara ya mi wanti ba toro ba ga kinu ba ga temra bu yega ma san sondro ba na ha sigindi ka ton kro pro ton dro ton kro ba ga bu pro ba na sigindi pro ba toro ba ga kinu ba ga temra ba ki su fo mbun ryo ba ron to ba mo ka mbi ko sena bu pro yo bun aga ma bo en do do won nyans nyansaro ba ron to ga kiru mo ga temra bu to kon gobi aga sa me ganden drum kro bo ryo ba ron to ra mo ga kinu mo ga temra bu senagi yawo aga ma bo en do do won wanti ba toro yega ma san bo en aga bo ton kro ton dro kro ba to ra ba ga kinu ba ga temra bo ton dro ba ba na ha songa ni ga ton kro kro ba ga bo kro ba to ra ba ga kinu ba ga temra bo tuma gi o ton kro ton dro ba ga bo kro ba to ra ba ga kinu ba ga temra bo mini ba ga ta bo ga e bo ga kwe ba ga kinu ba ga woru ba to bro ma mini ye ga sa wi shabi pira mayama sa fo mbu rendi shabi pira biba sa bo rendi ka wi shabi pira dere ku ga bo shabi pira azatu ta asekere ni ton be ba ma kwe ma sanu sanu bo ga ton mo to bri to babe kuwa sae baga bengi wiba shoka shari kwira buyondro wu sae kuwa kukabu wa maba wingon waru kuwa kukabu mi baba waruge wuru kuwa magintiru alamisi ya dona wansuru noba ite yenso noba atia yaba waruge wuru kuwa kukabu wa yaba kakwima sanu sanu buka mune biba zelma aga saame shugurun kuwa kukabu wa buka nuntobi bala nuntobla tu wunga kiru wunga temarabu yaga maasa gamurum tombukuru tonkuro tondro baka kabu babmena batora yaga saa du noru ntombukuru kuru ton kuro ton dro baga ga buba tora wo kukabu wo baya kuru wo baya tora baya kinu baya temra bu kula maasa kukabu mba ton wo ton bu kuru ton kuro ton dro baga ga bu kuru baya tora baya kinu kukabu mkati wasanga ye woro gi ukuru ba mene ba tora baya kinu baya temra bu yiga maasa kati gan ton bu kuru kukabu wo baya kuru baya tora baya kinu baya temra baya woro kasi giretri wo lun ton bu baga ga bu kuru ton kuro ton dro baya tora baya kinu mi bawe umya kuru gusono bawe di ukwasia yiga maasa ton kuro ba na hasa oreni tondro ba na sa oreni kuru ba ga bu kuru ba ba tora ba ga kinu ba ga temra bu abudu sa ore ba non tora mo ga temra bu gunu sero ba non tora mo ga kinu ga temra bu gaya aga sa me ko ma gin kuro ku ga bu wanti ba non tora mo ga ku pin ala gbe dadu ama ki ane bon adam ku ga bu ba tora ba ga kinu ba ga temra bu ba ga gobi ba ga woru ye ga ma sa kuro to ko ni nu pin anu sina gogbo wo ta woru gin tro ni se nga da gin wi guru kuru ba ba tora ba to ko ni ba ga kinu ba ga temra bu kure me muna aga wa mwara bu yira wanti barun toro nyire aga wa shonga wanti barun toro ga wan biru ko sena wukuru yenso mene wi gun wi shiru noa ugumoro ko baga tabugai buka kwi suno biyo olkure koka buo. Kawi shabik pira biyo kurindi. Ta shabik pira asana ta kurindi. Tombe bakwe masanu sanu buka tomotobri tu kai babi kuwa sae baga bengi bashuga. Shabik pira buyondro baga wingon waro kwa koka buo. Baba waroge kuwa megintiru ala misi wonshuru noba itaye mini yensu noba atia. Yaba waroge wilugo koka buo mi. Yaba kakwe masanu sanu buka yigasa koka buo nwo bila bae ntombu kuru buka betobri bega kinu bega temara utonkuro tondro bega waro bega temara koka buo ngira ngira bango suumye. Yiga masana koka buo nkatoliki njigbaro ntombu kuru tonkuro tondro baka kabu kuru baba ya tora bega kinu bega guru bega temara buo bega siguru. Biba na hasa gara ndikuru baba tora bega temara buo. Biba wana hasa nande nguru kuru ndikuru baka kabu kuru baba mena baba ya tora. Yiga masana bukuro ntombu kuru tonkuro tondro baka kabu kuru baba mena baba tora. Sinande ungwale givu kuru tonkuro tondro baka kabu baba ya tora bega kinu bega temara buo. Yiga mahasa gini ntombu kuru tonkuro tondro baka kabu kuru baba kuna baba waroge na baba kuna kabiba kuna baba ne kuru baba ya tora bega kinu bega temara buo. Fambu le givu kuru baba ya tora bega kinu bega temara buo baka kabu kuru. Yiga masana atume ntombu kuru tonkuro tondro baka kabu kuru baba tora bega kinu bega temara bega siguru. Yiga masana seru givu kuru baba namni kuru kabiba kuna baba ne kuru serandi baba ya tora bega kinu bega temara buo. Gushongo goturoko. Yiga ha bore ntondro tonkuro baka kabu kuru baba tora bega kinu bega waro bega temara buo. Yiga masana kukabu ngoda tara givu bebara sine kukabu nyaru no kuru yen tondro tonkuro kuru baka kabu kuru baba ya tora. Gushongo baya yigbele wale dasya. Biga gili u kukabu wa nswadage mwanti ikpate kaka wanfono. Gangu suno sikiyo kawembolo baba ya tora wabega kinu baga temara buo. Sangu haa suguru kukabu baron tora to mwaka kinu mwaka temara buo. Yen son uigu nguyinzi unua ugu moroku baka atawo gaye buka kwe. Suno biyo urukure koka buo. Kawi shabik pira biyo saa kurindi. Shabik pira asana saa kurindi. Tombeba kwe masanu sanu mini bumaga tomotobi to. Kaibabe kuwa saa ebengi. Shabik pira bunyo ndro uka gusono shuguruda. Maba wingon waro kuwa koka buo. Bama waroge kuwa megintiru alamisi yaduna. Wonsuru noba ite yenso noba atia koka buo. Yaga kwe masanu sanu buka tomotobi to. Yaga sa nyaru nso bakuru tonkuro tondro. Baba ya tora baga kinu baga temra bu. Yaga maha. Sigin su bakpuru baga kabu kpuru baba tora baga kinu baga temara bu. Borin su bakpuru baba tora baga kinu baga temara bu baga war baga gobi. Gamian su bakpuru baba tora baga kinu baga temara bu. Darin su bakpuru baba tora baga kinu baga temara bu baga war. Niki gibu niki ngosi gibu kpuru baba tora niki su bakpuru baba tora baga kinu baga temara bu baga war. Kukanan su bakpuru benti batora bankwe bu gosu unya. Yiga masan wasan su bakpuru benti batora baga kinu baga temara bu baga gobi. Nigeria nsu bakpuru benti ba betora banswadagi parate ya buka bimfono. Paragun nsu bakpuru benti ba betora u. Genanka nsu bakpuru batora. Bwani nsu bakpuru batora. Mwaragi ukpuru bensu bakpuru ba betora. Jiga maha ubaye kuru nsu bakpuru. Bine ntimi kuru misu ba wakpuru ba betora. Bega kinu, bega temaru, bega gubi, bega waru, bega domaru. Gushon ugoturu uku. Alai latifu sinande nyaro wanti barontora mga kinu mga temaru buu. Yensu mbaka atao gaye bikwa kwe. Uigu nguinzi unua mini ugumoruku.
1: Alagi oseni tawe seko ukanga gehobanta kao kawi alagi adamu gehobanta kandi kawi bala furosomo gambaro ukanga gehobanta kami kawi mamudu gambaro gehobanta kao tombera sanu sanu baduma radio no sinami nika nukudogo bagabu bukabaya toye bukisera gengim wifai salu kafari datu bleba ikebokuwa ma naziru kanafisa tu biwa ma ikebokuwa burabrantona gehobanta kami ya kurabu kadrobe basuana andemi nsunu na nsua so kusun fela nsua so ya azuma baka asina nun toru batulo ngono ayeke enda nobu katia suru noba etan son noba yiru leba yike ibura ebo kurami dindin gehaban takani ige so tomebene bakubanu seraba kirwa gengem so ekpuro so gbenya beka si katonu beba siyoke nungu ekpuro batasuba nungu babuta nungu ba ijabu nungu ekpuro baba etora yinu giu kitagunu giu kuro baranu giu kuro baba etora ba sera gengem boka giu kuro bambe duwe bebe buho nungu ekpuro guho lada duke ben kubani so akpuro gehaban takan ba imam kanyu alfa biwa yike ebo kwa ekpuro gusun lada nungu alfa shwebu Kihaba ntaka waka unyenu kurabe kuro beka kunkweo Alagi adam gamaregi Uka mwa kihaba ntaka waferi doro Miimi agunho kori Alagi abudu karimu soko Kwa unyenu tombo kuro kwa ikawure batobura Karimu soko winsesu nsikabe kuro Kabe ngono guho mwa sina dansosi Damasari mwa kihaba ntaka wabangu idua Ikawe azaratu kokogi Damasari nkuro kihaba ntaka wabeka kunkweo Kihaba ntaka nsina toko paru Yen kurabuka dura kuro bibu kuro miimi agunho kori Sumaela keke baka nsumaela moa me kan se pogo tami a planti de kuro ge haban taka ba to bra gen gen wi bi osagi ke po kon delege kan sama ba ben na so osiara alagi so dangi kan sama e pro za sigigandi go me bi hite deina salifu me na ma gamia gi a ba to bra ba siara tawi sifu sude o kan ge haban taka to android si so la si se ba to bra makiri sani ni ge haban taka no man son ko un pe da wami ba to bra gen gen ko un kro be pro hama akane alheri sakin samanin bi tengu pogo ka ge haban taka mi mi agho kore ge insa so za kro mo be bana ni no ge so ba so ma kwa so bu pa iru bu ga ba ga ni na ma ga ba ga dana ba do ho kwa ide ga ne de ra agho la da to ke ben ko bani so pro wi alagi tawe se ko oseni ge haban taka gi kai alagi adamu ge haban taka mindi kai bala gambaro wa ge haban taka kai mamudu gambaro ge haban taka bra ba agura bu ga to e bu sera ye faisalu ka farida tu ba kai ke ba kwa man naziru kanafisa tu ba mai ke ba kwa bura bura ton an demi sunna so so ko so lan so so ba kurabi so ge haban taka o lazma ba ka sinanu tonu so no ba tan son no ba yiru be be ne kini so si dima du ke ka kuban do do ga ge so pro ton ro ton kuraba to ra ba sera to me ba ne no ga ma ni na hasari aguma ko yaru ya ko guturu bango wore ibe ko asin asin so pa si ge ni so mere bu pro pro ge haban taka bu he ni no age sumi pro bango so nye te ga wure ma to ra ba sera ge haban taka nyi nu kon no ga kon no be be ne ma du ke ge so pro yen kuraba ga durabo be be yo nu sera gen gen abiba tron kro ka nyinu kromoro bibe kpro kpro ge haban taka ba tora ba sera pe danti ali du me kan sin kpogo ka yun kro sahada ka be bibe kpro kpro ge haban taka ni ba ben ko nu sera mbaraka ko salman credit doro musa ge giro biwa ko ge haban taka mi an ya go kore ka isa mata musa ge giro kro ka nyinu kromoro bibe kpro ge haban taka mi be ga yun nu wi kabiru ge haban taka nda karo ka yi luku ge haban taka nda karo ka yi ali ge haban taka nda karo nyinu gen jiran jira ban go su nye go ma sin adan so se alfa muhammadu ge haban taka nda karo be ga konkin o wi amuza tewa o kan age so ba tora ba sia gen gen ka muta kiru suda pogo ge haban taka leman no banon tora ba sia gen gen muta aka ma leman no we ga konkin o gu so so man biro nyira musa sabi kiron bi ba so ka alasan alfa ko age haban taka mbukuro go hon la da duke ka wi gima so aro radio no sinan so ma ge haban taka mbukuro mi ba ben na so o se ra go so man biro nyira gunun goy ni abubakari so ne so mo o kan age haban taka gura ba ka gi go so man biro nyira ba tobra alagi karimu sinatoko sikrogia bon so mo wa un so atore go wa sina de na betulai eseli gumbia o mbio o kan age haban taka go wa sina dan so si ba tobra tandindi marabindi genendi banoni sigisigi ba tora ba si age ngem ka kunkundendi kuro ba ge na wa kuro ba dra bo go wa sina de dan so si ba ga na so o kromo so bu kromo ru pa irbu ngaba ga ni na mba ga dana ba do su ko so ba di ma pa irba di ba sun ni no ba sun tara go ho ba tu ba ko ba la da di ko sia nde ma yo faisalu ka farida tu ba ka ike bokwa man naziru kama win kro na fisa tu ba ma ike bokwa ya zuma ba ka sina no ton ba tro wono ai ka inda no bu kati asu no ba tan son no ba yiru ye ba ike ni bokwa mi ge man taka ande min sun dan so aso go son fela so aso bura bura tona ki te wi alagi oseni tawe se ko son si u ka ma ge haban taka mi ka wi alagi adamu ge haban taka ndi ka wi bala furosa ura ma tie ko ma ge haban taka gambaro wi ka wi muhammadu gambaro wi ma ge haban taka mi be ba wura bu ka to e bu sera ba ko na yar mu ani ba gu son sera ba ma amanu sera ba ta ma be so ba ma ba di ma ge ma ba ngo uru e bu ma wat ka su ma ge be na ge haban taka ba to ba sera gen gen sale gunen ser kinzongo ka wi sama e kpuro za gunindi ba ba tora sale bube ba tora ba sia gen gen me ga kiro se ko pogo wa inandi o na ka wi sama e kpuro be tora ya ya germany ka wi sama sa ngwa senegiandi ba ba na so sera gen gen amadu na tengu pogo sa son to gandi ka mbiro ga sa be kpuro mi mi agho kore ton kro bu kpuro kpuro za so no gandi ba ike na wa ba ba tora ba sera pe ga wure musakala za kerun para tara te gigandi ba ike na wa ka wi sama ina ha para te gin dimi kpuro ya ga konkin mi mi agho kore kerun tendi ba be ike na kpuro igun ba ba hi soka wi wahabu ni ka wi mboro be kpuro kpuro seru gandi ba ba na so sera amadu subam ba imam ka mbiro ga sa be kpuro go so la da duki wi yao jermawa sakman dendi ka wi sama kpuro ba ga konkin muhammadu jerma wazan kpogo ka wi na mi mi agho kore ka wi karimu technicien kpogo uka somburu mo gbangbere ke meri o ba ben ko wono sera serakin samani baba zibo gihaban takan selekin zongo ukan zongo mi ko nyinun tombo kro kuson la da duke metri german nyinun kro buka dro kro gihaban takan zongo mi baba nkuma no sera azia mma puka samane alagi adamun kro gihaban takao ka mbi gi kro be kro be tora ba sera alagi selfu nyinun kro buka dro kro gihaban takao pa ga ure bango su ngi kro moro ni takao da da so pa irubu baba nso ma sera mo gengen wo be ha ike mbere kuson be di bura kosia yewi faisalu kafarida tu baka ike bokwa man naziru kanafisa tu bama ike bokwa gehaban takamia kurabuka drobe basuana andem sunna so aso kuson fela so aso bura bura ntona lazima baka sinanu tonro batro ona ka indana baka tia sunna be tanso no yebe ke bokwa baka deben drobun jiro ke tewi alagi tawese ko son si oseni uko gehaban taka ka alagi adamu gehaban taka mindi ka ibala france france wi da mati gambaro uko gehaban taka ka mamudu gambaro gehaban taka be ba wura buka tebu sera pane ba sai nga kero wase ban ko ka fo wasi rame bango sin yuga wu ban yedo magwero yo ga wura ma radio no sinami ni buka nto enwe madina mori di burabara dori aka ma gehaban taka zongo bon ko mon sera ma ka bi meru bube kalite gehaban taka jerma banon tora ba sera genge sedu master tisina wi na ma dole ko gehaban taka go ho ya bro kusia wi zayanu gberete ngu pogo ko gehaban taka gambaro wi ba wi tora ba sera wi abudu jerma jibukura kwara kude ukan a gehaban taka ka onyinu krobu probe be toraba sera gengen be ka konkwe dogoni polo doro ukan a gehaban taka fregunu ogia afowro me ka konkwe isaka yarari pogo ukan a gehaban taka ntre wala ba wen konjema be ka konkwe adam yarari pirambi ukan a gehaban taka ba otora ali jerma si tokosun tengua ukan wa me dai gehaban tora ali jerma mariama bala furoso mon kuro ukan a gehaban taka ba tora mariama adizani mamudu gambaro kuro ukan a gehaban taka mi be ka bimiru sani pehidan win kurabe kporo gehaban taka abebe tora bega yonu gehaban taka nyenu ka nyenu yen kuromrobe banu maduka egeso akporo bende ki obe tia sia tia tia toro goradu bebe nu maduka egeso akporo bebe kana mo lada yanwa eso akporo ibe dima patobra bega soma madrasa ke oson si obe kaben direte be kporo be tora ba sira gengen mi bega konpe oguson lada duke e wi sabi dambanga oka gehaban taka abo tora ba sira mate si yoge kowa nyinandi kayum borobe kporo bebe nyonu sera promro sobu kromro pa irbu beba kanina baga dana bado sukwa ma yike ya kanedera be pro bambe ngosu nye bebe tora ba sera gengen bega konkiu me nya gusto koro bebe so ma sera gengen bane be ha ike imbere ya bakin be foye wura gengen de ma yewi faisalu kafarida tu baka ike bokwa mana zero kawin na fista tu bama ike bokwa bura bura ntona ndemi sunna so aso gusto fere so aso be ke ni bokwa gesban taka jindim lazuma baka sinanu toro suno be tan suno ba yiro kite iwe alagi tawe oseni son si ko agi habanta ka kai alagi adamu gi habanta ka mi kai bala gambaro gi habanta ka kai mabudu gambaro gi habanta ka yin taka ba ko me bare be kuro gusu duma duke ben ko mani so kuro mbarka ko kropo be ni kadro po be ben gro ko te o ben yira ko tia ben sine sine na yu wera butondro ma ko tonkro ma sinteru ni be wa na suno mbiragia be ka konpe o
2: sina yera tomu la ba ife giake yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wuntun be wun usada bokia yeso na engarika

0: Satora mi lo si ubega ko kai beka sora ki bebe gison yoka ni radio no sina sora ki bekro sa toro mi gema gison fa so ko mini gon projet kozo ye fa so ko enye buba buba ya sunno maka mankere gwahru mbiraja amera garo projet kozo ya gabe nyana nawa yesa nyane bugo deni buabuka gariko to ye baka be nawa mi babe machine we mo abe nyano we nyane bugo ku bandeni mo nyani sumitentira yabemo tsami ni banna ka nyani ne no wahaba bamo yaba ka nyani na sumitentira tabemo yenso aso sakia gison yoka ni su kula garo mi pa huwa suka be faidi menna ye hama na sa be basa ba adebe wurugbiye be yenso mamo sabe wa be huga faidi pe na garaji ma soebu
1: ni ba ma garaji ma soebu ni ha adebe impreida na ka ma garo
0: yembiru so ton krom biragia mabo ma osukuma
2: Nena morabo kola amato naga ha igbere ho nena tom menne ba menno mo nena be la bar keke
0: ahwan ti ti so yai
3: ni na bia se kola fato ni ha igbere nyara biro
0: inu amero si o be bugo ka hun faedi de na ba no si ya garo mini be projet kozo gibo pre na kontre won mindi ban sona ikia ine ga enyano gira benwun ton ko baki bubeke
1: ha ga kia ha ne ga enyano do be hangan mi ba ton ko ba gai koto ya we moye ga be kombi an wa wuge ba ga no ba machi ba ga be kombi to ha ni ma po po ye ko jo ga nyere na be ngwa ha ga du ya de te nyare ba ge na nyare ba shonu ko an grupo bi wi ma grupo shonu ki una na nyare fu yo ga shonu ko wala ha ndi nye po ye ga nyere na wala be ngwa ha ga du ya
0: ko na wa mi ge la matu ba sona ikia e gai nyeno bu ba ka ina wa
2: ta na tora gina mana siara gihon yoga ni na siara onwe wallahi kwezo gusmo bi baroga doge we ku hugo monon kahiro yaya do hate one ogo taraga te ha siara
0: baso be kya ne gai sone nyana ikin gume ye machine ye ikin baba na
2: ta wa hara en sona ha ikin ma ha be kana ba ma ga hun nawa ma ga hun dure ye sona ha kya bu hun sumi suga wa hara ikan ya to ba hun si wa baga no kan ba hun siri baba kan ba ten
0: man na kya ne san ba ga nyane ne gai ko ya be ha wahala
2: to hanu so mo na to jamate ka ko izo mbaro ka hagu ha se yara
0: na fatu ba so na be garon ton kro bu ikia bu ka be machine na wa ye ko be su mi gai mbira ge
3: ha wa ha no iba ga hu na wa ha ga san ko wa be ha ma si ye ga program mo ka yo mo ga ka ga do go siri ha be ye ndeni ya ye ga hun fa ba mo ba si ya siri baba buru hai hai ya fa di mo habe siera
0: nyane baga bena mi baga ba anda kawa baga bena wa nyano labato
2: nyane ga dabi baga hunna e hoga logo ningama de ha na kpuru sene be hen ma ko kpuru kirigi dumme ye ga kwa an wan ga e kwa ma wan logo na maten ba ten ten ki ga e so me de mi kamo ye ga ga teko baga ina tia ma baga ina hoga ga e gboko ma baga ne hoga logo sera to e hoga logo sera mi ye mi ye kan ya hikwe in ye doge ira ma ga woro sere ha ne ha so iru ekpe yango ko wi no amo angu ho mi no ado aga tuhuru do aga bire do da wi no amo ko giro ga gwen bu hun ye ko hiyo zama ha ade yi suye monte en ya ho ga ben ga e machine ko sabana ga ben ga e nan we ye so ga kan ku e mi ga ha na e yi zama ga yi mi go ka yi mi ba ten ga yi
0: machine ye ba hi be o ma be ka na wa
2: ya ni so ba ga si wo ga ba ga no na ma ba siri baba na si wo ga ba ga ne ga en ku ha ba kpuru ba ga no he go ga ta fi ga hun ya ta ho si wo ga ba ga ne ba gi ho wi un no ma be he ho mana de woda yi ne to wi un no un na ne o suwe o ga wi un ko bu ga kpuru so ayo bu ga ni ntago zama bu go se be hen penti yi ra ga ko zo yi ra ga mu ya na ya ni na nchi ba te wi un no ma ne o suwe wa so mi ra mi
0: ya ne ba ga ba na mi ba ga ba ka da ga ko mi
3: ba ga mo te na yi ga ba ga ye ga ma o yi ba ga ga ma ba hunna yugo gboku

0: to do setie ya ga fotumo ya kon so ku ama yiga te mi siliba wogeru agun osiera ga yi wi so mo ko no isuwa boka
1: menna nyan ba ga benna wa nyame
0: yami agun osiera proje kruzu
1: ina egusun osiera na kin no wa nyan ba ga benna mi sal ni ba ga benna wa mo ga denis na mo
2: ta yen ni ba ga ho yen na wa ya yan kore hun na men na hudir ko hangina wa zama hara pen wi wi nwo ha nwo mo bohogo soko pen hunya ne suwa ho ga ben ho ga eko me hun hagina ga mo mi mi do mi hangina yen yan kuwe sangina diru mo hanga yero mo to nyane we he me ga ha mi kan fuaro kan ha ma sin yere yere kan fuaro anga beri to hara hara ha wa mi gina wi nwo mo ko gere ba ho ga nwo ko mi ho hagina wa mi ho ha wa
1: mai na he nyane ba yi ngani deni mo dede
2: a na nyane yi wo gere ba siri ba be ba tin anda ba gi ho ga e wo diro ta yi diro
1: toro wi gun ten wa ba ni gbe so igopin iwe nyane bokura o ga wi sun ko de ira wi ne o gbe ko he wa
2: me asa ha ga wi gbe ko he hie demi mo ya da mi no ki agu bo go sina wi ye ki ha ne to ara be hem buguru wa be hem buguru wa banna pa ne wa ne alo ka wan non kera ane ho wa ne yan bo buguru pa ne wo pa ne to siri ba ye nan ki ye la la ko na ma ki wa ga mo go wa wo ga te na ma ki swe zama iga ha go iga kpiru ba ko iga nimba ko na ha da ko isu ida me wa ha ko
1: mena me ga nyane denimo me
2: amiko me ha ga denimo ba gi ho anda ye wa ga ne tinya ba ga ye ma ka ha wa wa jamanto eto
1: prena ko na wan bira gi a sami ndi ba ga garon ton ko bo ga yi nyane na wa be be san igba te nguro guro ba da ga mo bira mi gi a be su mi bira gi a be wa ya kara yan kare ba so wa ya ba so mo
3: be wa ha ga kana Devika dia gai ko ga dancho he wu ho bem duga duga ga ma dankana to ma wa bem menno ga ma pa ban shono ba shono ko an group bem menno ga ma ka pa yedu ba na ha tia tia nyen ba ga mbi kombi to ha ni ba ga nyen na walai kamanduri mo go wo ma ma ko ra ba hun sho ga hu bu he sho ya go hun duri ka ha diro wa to ha gu so shara
1: la ma tuna kin bi ga sa mi ni ba ga ba nyani na wa so mi ni ba ka ba mo
2: so mi na ga homo ga dam mo me mo ya na ana anye pa so an ga na mo mate an wore nga wa wa so mi ba ga ga na me ka ho so mi mo ma sini ti ya ga ha be han wahala ka wa ye re ham mo mi wa ye re sai re ga ho wahala ha ye ga de anya ne ga bo ba te ha mo te be ku hi ga yi ya ka wa mi ye gun yo mo do mi ye so ra ka no so ku a me ba ye do ga ma wahala wa ye ga de ra ba te ye ga yi mi ko ye ga ha ba yi yo jam
1: ana ye ga ba de ra mo to na nye same ba na ka nyani ne wo ha ba irara ko
2: ha na wo ha moto sa ba nga nyani ne hangara ne sa na nye me no ga do isine sa wa ko ga do zama ga ko zo mbaroga ba gi ho ha yina ha me o wa ne ko zo gi ya wuri ma mere gi ya ba de me so ba na mi ambe wa so ba ga to ga ko zo mbaroga wa no wen gi ya mi ko ba wi su hi ko ne ah na do hata da ga ro wen mi pa ne o ne na mi yenti ga ba ga ga
1: mena yeti ya be so imo
2: to ya hun so imo
1: ama so aben ga yen ko mbira gani me ya na gi asa ya ko hafi go de yan ko ha
2: ya ko ha kai de ba gi ha wan ga imo ma wi an na ba ya wu bure ga ga wan ma na ma tenten ga ki ga wi an so me o ma mo an yi go ko
1: no so te
2: ama si ne ho e shi ga me kala ko wusi ma e nin ga ma si ne ho ba te propre ga wi an so me eh
1: ye no na ma ni
2: ye le me ko gine e boge yiga won beguru mini ko ma won beguru ko ha paparapa ko ku di bi no ko yan kuro te ma ama kina hinga e kite ya wi kete ga te ala eso mi ga gora mo
1: to so tete ye ko
2: tete ya me to ya ma da ka so pre
1: na sera anu a ye wi la ma to girwa me o girwa me ga sa mi te ya be so mo be so
0: wala han so mo ha gun o si a te ga police ku zum ba ga te ga te won ga e ko ga pe gan wa pa kun ton mo ka mo mi e mama agun o siara pose kuzumbara si babe ka wian suo anaton si ba kia ga gae ko anwahi si go ngia ko pa go nwero ti amma si ga wian suo panga mo amon tafia ga wian fara ye ko nso ya fawo kon agun o siara pose kuzumbara abi si ga so be da wala
1: ben wa hambira gya ine ye ben wa hala ka sia na nye goi wa hambira gya man ya hesu mo la mat
2: goi wa hambira gya an ko mo me ma babu ne baga kwa toma kwidiro puru wangwa hina gwe wa mbira gya mi akwa mi anya mmo kwezo ga nu mmo ada gwe tama yeso biba be nyano kanso gwe wa mbira hagu hansi yara ma kpin akwa mu awa
1: nana ka jira be ngwe wa anti
2: yakwahimu ma logo wa kuwa mu ngwe mu demi migana sangawa an logo wa ma kpin ama sin ye logo wa ma sangawa mu mun gai ga ma ha fura fura ga no ido wa ne mi win gai ga mo kan kpin mu kan dihin mu za mu yan ga ma tega tin yan yan gbo kwa fura fura ba go e kpin ko
1: gai ye ira menne ye kwa sanure de ba ko na wiya ne ko anyo
2: to hagina mo anyo demi hangia ire wa hangina ire mo ayere mi hoko sina be hakpuro kpuro hoko eko hangina emo yagara ga hunha
1: nana bawe kpuro ra ni an ko winyino
2: sagina emo anyenye ga se hanga solution wa mo me hoko ko me ha hagina ha
1: ga ye he mo mi ira wa ye dore ya mi ra yabu wa ye dore
2: ga me ha ga de ho dore ba ga me gi bu na bu dre mi ho hagina wa gi ho ga de nyino gi ho ga be no ga ga we ga nyino
1: yabu ta nyina
2: yabu ra nyina gi ho ga foro no be to mo be handa sagi gira e asha poko foro no be ta
1: ye nu la mani
2: sana dore nyendu tena foto tena ha ga dore ne no mana man foto we ru dore risa gitia to ngoge an ga e dora ga nye go ma wa zama gi hoge satwa wi hunkire hatwa wi hunkire
1: ama kanyani mberoga ide kya yi mo tiatia
2: samo ban tin to an logo wa wa hara mo hene utu aya m ka te ga na wa hara mo te ma ma kya ga na wen te kwa fara fara ga un ga e kwa me ki naga ha
1: ga e ma sin ba ga na mi ne ye mbira gi ya e wa hara mo to ye nyira ite mo e projet ko zo gibe kana mo ba yuwa ya m ka ba kwa me de me sa ga ki
2: ta ye ha kana mo ya hakana mo ma go kora bo ma shini ko hiyo demi antona wa wi wenyu hobo ye mi ga ha mi ma shini ye ka hun go hara mo to to to ma ga logo e sira ma wallahi ko zo ho hanye ba go giri ha yi mi kan ga no ga mo ma ga yi ga gura so ra mo ka hede me hun go egun sambi buru ho me to ko ga no ka wi si yaro de wi dan wo no ka si ya mi yo ga yira mi ho mi yo mbo mo ha bi si yaro to zo ma si egun de ga no mo ha de yi ya na beho we monte enwi a baho gai nan ti a hodo ge huga gai na ku go we gu ga kan ko bo ga dona go ate wai me hun ha yi am
1: ya e mbe ma sin je mbira gi a ba te mo e kana mo pa iwa yu ka be ku a de me iku
0: sa kan mo bo hun hun fa ba ko hun nu ma do ge o bo hun so wa bo go hu e ko ya bo hun ko ya de me ga se o kan se ra o hura mo se ra be ga mo furati furati furati an se an ka ba wura so me ya ka wa de me hun bo hun nu ma ke o bo hun e ko ya baba hu ko hiya alhamdulillah ha gun osi arabe bo de bu bwado
1: ben jibate ni run biragia yenyira te mo ama be nton kuro pa si bu kan
2: to na kan mo wo wi gun na wa be ho u de ko ka ko de mi yare ya ye ga te wa mi ni gun mo ga ton wi na don e mo de si na e gi ho ga ko esi ya ga ko don e ga du ame an wi mi ga ka han pe ma nan ni ka da ne wa ne ba ma pota ho wa ga ka zan bu ga to na mo ba wi ne a wo ga wa ne mi na so ton kuro ba ko de u do yan na bode onu ewigi ya ba tu me egbera fani ngara me wa egbera ho ego ewa kere won turo gun ganu ba ne isu o ka afu o gantia ka we ne ton kula ba e ti isu amo po na hoko nyaga ha gbi ga e gina barazi ba ne ha barazi wa zo ba ne behen gwe ga ma meri o hete han wa mu humba mo behen ne ga wa hara mo ba man ton mun ti ba wa hara mo bu fa ba ko yi ba mo iba dira bu ge mo bu ne bu ge hun barazi ku barazi ga hun ne so wa to bu meri gi be so wa bu be behen barazi nga ku
1: na no ya
0: nene ya ba bana to ban ki ku wahara mi bo ni ntaka sari ba he ni ska gbe ya wogo ka kwa tere ka ka ya tenga wa ko bo fu aba ku
1: preda so go fa irogo we ba nton ko ba nyani mo ba deni mo na nye bu hin ya ka be kan pa ba nga nyani ne ni nka wa ko no bi dira mo ben so no bi la ja
3: ye na be kan mo na ki an no ne go ma wure go chwe hi no ne ba mo bu ma wure no ne dan chwe hi de ye mo ko no ne ga wa ga wo ha de to yeri ba ma en de mi de ba yen de ni ye bi ba hun yeri kan ba nda mo wa ba ba di ma ba ne gia ka di ma ba hun ke chu hia ye na bi kana ma yera mi
1: projet ko zo ya ne ko ba son da no kwa son ye son tentra e ma kuna do ke ba kwa ba ma mo de kana mo be projet ko zo gibe
3: ta ko ye ko ye gi ba na bo hun so da mi kwa ga ngwe so de ba na ba han ba yi ga koro ba go ye wuya ba ne yen ga imam be ko financier ba pa ba na hotel lo figo ka chan ga bo bo ko ba na bo hum ko to le yini ba do ga lan pa de ba to hay mana jini hay mana be ba hum no mo energy ya yiram
1: to sa se ra mero bisu ge su go fa ye nyura mi amigo in mena sa ba to sa ba sera be ga ko kai be ga so ala kibo ino a projet kozo ye fa sa ba dia garo mi ndi sa tora sa se ra
2: mora tayi siru
4: nganera sabo sun sobe
2: pose kozo bu gibu basunga ise kema
5: mo sabo afani sonyani ya dosia benton kura yibete so saka gunu yundro gawi mora bogo lamatu fagidi ohun somo me baganyani denis namo.

0: mora bugo la mato be haka sohobe
1: awana ha sohon ko irin do
0: we be wa ga yi gbe so nakin bi jawa ga yi gbe ti so yi wa mi kun nyani ko zo gi ogo be na wa mi mora nyani wasin
1: nyane ba ga hunna mi be mi ha nyane siera gu ho siera nyane ho tono gura ko ma ko ga gu kun ko mi machine ti aga ha ga wahara do mi magon ye be nyane ba ga na ha gu ho siera ga
0: nyanu baga ba baga ba nawa gison toro gayin ko mbiragya yaga ba nawa
1: yaga hunna mi yaga hunna ya dabi basi woga no kana woge bagano ba te an woge re yiton no ne magen dia yiri wa ma ba kina yira ba ku mi wi ga na kuro gina heo no mbiga magi woge yiri wa yegina tia ma woga siriba bagano na siriba ha kuro ba yiri ha he ku ha he woga tafia ka mu ya kuro bagano ma woga hunna wa he woga ga ya gboko yekpuro baga na yentemenu enyage ga yentemenu ebaga ka yem monte ga yen yehego sehia huga doge ku ga gboko mo ga hon na mo ga hon machine na wa yehanga ene ma ba ten ten ten ten asiwa ka wen ga isome ay na ten asome ten baga hon ye machine na de mi go ga te ku te ga gbi ga e ho mi ga ga ga dihinu wa baga hon te ge na ba ten ga yi ba gi hon ki gonda no iso he
0: we baga ba nyane na wa na nye mu ga nyane denis na mo a tonturu mienwa tonturu ga wiya so mo de wiki unane wiya so mo ga de ni sinam
1: ah yawa nyane ga yi bagi ho ka yi nen kare yo wi so sewa ba pe uno e bogure ba wu ho ben se da mo wi so mo go do ne wane yi ho ben yani boguru ba ho si wo gere ka siri ba be banne aso zama wo da ti ana be yi nene bugu ko zo wo gere so na ki ben ye baga yero apenti burai go bi ye tia na be yia yera me ne nan ki buise do iban yesu mo ga nwera mo go nwa win de ni go nwa yesu ne bugo isu
0: de mi agiro ane masin ji ga baga na wa ya ya mbe dira mo nya no ti gegia no be dira mo to dira mbira gia na kin suro mbira migia ye nu na wa hara baira ko
1: eh ye lo ba so mo angai mo ka kan di hino lo ba ba ho kuru ga ndu ge mo zama te ma angai mo si bai ay yera mesi be ho yera nga e buwe ko endo ge ko imbe ji wi ya si wo gen ti ge ta fiega mu ya si wo gen ti ngbo bu ko go wi ya nga wan ga e somo so mi ba ga m
0: yen de ni o mbira ge yin ya tin mo wan ton kro pa he o kana mo pa nya ni ni wanu ga bete
1: ta na be ka mo be wi mu no mo on no nya ni suwa on ne ko ga nwa on ne me wi ti tin ga we me be ha nwa do yen ni am ka gura be ha nga gura soria bugo na eme be anwa un na eme ni anwa babu eku aga nwa buga he urama
0: machine ye sangere mbiragia won la mato ye nyira te mo apo ye kozo gi ukana mo
1: ta no na na mo na na gere ba do ma ngu ho mi no na do angu na parent si na bire su we we ku ho go mo no ya ya un si ne ngu tara ga te san na be kan e go ma be ha go so ge ga kwa ba ga hun ka mi na ka machine ye ga ngoko bu na bu yesu abu hun so nwa ko go hundure gi ya ye no na na mo ne yam
0: amela projet kozo maya wuso son kwa yeka son tiro yera ne yoko lenye benwu mi nigun son bagaba projet kozo yera ne yoko be kwa maya ngina kwe ba ma ma be kanamu
1: eh yega gewa bane go hun kwa yan kwe kama barazi bane bo hun barazi wiya barazi be hen wura do to heten ya ma ware na kanama bu ko kai ko budandu ge bude no barazi wiya domi kadira be hen ne sabe na waharamo bananti waharawa to bara de kana wa amba sene ba wiye go meri so mi to haga korwa no mbe hakuru mi ga yae no miro ehe ansi go tora wa wuro toy be hakuru mi ga yae ne am
0: sa sera murabo ko la matu ho ka ko kai
1: aw ko irun dro ga ko kai go so ba do de go so ho saga ba ke go so ho wi do ke wi go wa ga wa go so ga ho yiro na wa ha ma sia wa da imba no yiri yu hon ku ari heri Asiera, gusto mo pila ng winti uwa, bala kan duwe kwa gohadi ma yisi na siera mo.
2: E mo rata yisiru.
3: Sa turmo mi fagi en wigo beiro. Non kente proje kozo, ya garo ton kura bukwa, so ae so ha fagi di. Saka guno yirin duro, wia wien so ukwa. Newi no ino ukwe mi, bama sogowa, rabia tubo isabi, ma kwa ton kwaru.
4: Communautés en construction.
5: Communautés en construction.
4: Projet Kozo Fai.
5: Communautés en construction.
4: Basi geni nwa, non sina FM gaten buseyeru ka projet Kozo yenso aso wa sako fai eko.
5: communautés en construction
4: sakagunu yirondro wiako kabe fayeko.